0: son agison atene won no ayo kenda no bgati asu no baita se son enda ne me su kwa su ken su so bo se so ba bugu daba no sia daba ni pin danginu so ni kin gani so ero ni kin gani te so so me so to re sa sia tara tan di mi bon so item biru bo ngani esu bo ngani so so so sa be sina mo sanda ten sina de so no bo esu no ka wi sina de so sa ba bi su ri mi gon ba be no ba be no no mo ero di ske be yan ba no daba ni so Vi de vacances ma e ba en final no tro mi kun gbon wa mi so ai so sa ga wa ga su hi final ni so re mu ga o ke bi ya mba ma no ti mo mo to ba ga ti ha di mi so aso ba ma gbo hi ru ko mi kun iye so ye de mi so bra yi a me be hen bere n ye mu bere un drapo e ba so be ba san bo go na yin wo ru ko aso na ma so ko ba wa mi kun mi ma be ba san ba ba to so ho mo ba wa aso ba yin gbo hi ru nge ko yi nda bar ma wa mi don to tenda baba so so ku Senegal o Senegal mba meru ku amikun bigura na mi kun ya ton dem mu se duge so ai so wi ba me yo ku amikun no mo odi ma bu ko kun akun en be gura ga mu se duge bu kwa ka na wa ken ye nda bar ma wa de ka nda ba no so ga ba bu ku da ba ni wi go wa ya ru ya ku ye so ma sin ba mbira ga su ma su ni po so are ki FM Samba ko boss e mo banese ko da betu boss e bi ya yire ku ya machine bi no do so ka ba buruku da ba ni no se da ba gbi ka de mi na e ge npe ni kin gani so eru mbiru bo ngani esin bo ngani so aso sabe sina mbuka sina mbu su hi mi ko mbuka be no mo erudi gina sakura sa ore ma hawi sa we so su hi inu so ale ki o
1: ni na sa we su ro ya se ore ndi ni na jama no ko we bo ngai ya tura we sa ni ba ko sa se wa Sanda ni media duma moa boyere ba hon mo mi polo bidega mi polo sambe wa polo boyere ba ba en wi ka ba wele su jabo en wi ba polo su ma manu tu ya boye so won wi wa tu ri lo polo ko ga bo polo le bu e te se len te se mo polo boyere ma hon mo na ka o ba polo su ma se sam bo ba ga te ndi wura ma su ma da mi su ma manu tu ya e so Ya ga jaba no komo no ko ina ba mo mi na ka mo puro dara ba ko muro lem bi na lem ko ho so yo ye na mo fara ba ko muro dara ba ko muro o dobe ben karo su wa ruwa dan pa ju ga manu tuya su de su wa lo de be hen buro me o wa si na mi o ki ga e ko yi su ba inu be de ma ju ko su inu pa ga e ko yi be puro Bom ele boy. Me jane. Su on bay pro ko utira. Ka wi yo, se ba yo mo pro. Su ba dami. Ye ba pro bon u doge. Su no doge be pro. Pa joa, su ba doate mo boy. E joa na ka. Bu de ba pro no ko. Na se mo pro no ko. Gogo tine te mi pro. Bu ni ga ni vin ba doa. Bu e no ma humo. Su ma dami. Sa mi ba le di ma. Su ma da. Bu e joa ko no. Su ma le tria. Nango yin siamo ira de ja tro to wi poro su yinam boyo sa ni gimma su la bari su ma bari ba ko su da go no ya da boyo ye no ka ko ta e ko ya ko awo su we ru ka un to na ba ko sa mbo adu ko go ka un turi
0: ami de me wi sa e so no mo e di simi ma bon e so ti o ma wi no mo e di
2: bo ngari ga ha ba ngani Bwengani bwane gira kuro kaga na bwengani diyo. Bwane sinambu, kabin sina gande sinambu, kabin mjunguro ba, kabin bakwa ka sinambu kuro, pausa na bwengani diyo. Tawa na wakana mo, te gho, gho behe mea ibarga duge. U bwengani ye sisi ya mo, ne naga bwane sinane na bwengani diyo. Deo wima mea no duge kama ndule wa gia, na masorumu na kuro behe kuro kuro hadoa, misi kuro gani ya idoa. Nenti nen ye wa ko nen no mo her nen mo se na ga bi ko ra mi ye kon pen ko ko se mi te kon pen ko ne ko nen mo se ya na so ro na wa so ro fu ko na ga ye do ko ni gi ya da na ma ma ko mbo ye ya nen ti na ka mo na ba he sinam be ka no sinam mo jonguro ba ne ka mo ba e pro o no ma gwe o no ma dugi o so ga bo en ga ne ko gi ya ko ba he di he ndi ma o ka do ho he ndi ma e si si o pa ko no ne ko na ba he wo ko en to mo pro be sinam bo be pro pro le jonguro ga na sinam bo ba kwa sinambe kuro bunu madugyo ho ho ba usubwa ngane ku salamu salamu
0: So ti a so so ma wi sun de sun su hi o ma wi no mo erudi
3: de me suru wi sa wa mi ni gani suruwa ni ma mera mi ni ka so iru itapuru kono boko ya sunira ko tori sina boko ma suni wi wono bun sunira tara ma sun ko gim biru to sa siara bu so ka sun suni ni pro ko su sara ba ni ka lafiya de me ma girmo gani sun nu so sina boko suniru basi sonite ne sina de suno ya okina kanin biru ko sanu samo mamman tama da motiya ta sa boys non son iru sama kal hangirum soru mo sinandeo boys non son iru benu gya atama usun toru doke yako yesu ko sonite ko na wa kana mo sute sara sute ko su sara bani ka rafia no mo ete na mo nen zama za sinande tendi ka yeka ha sinande yari kala son bahem baru te me so puro he ka nyam ko yan ka tentu mo puro sana mun tura bahe puro sara ne amin su boys sonite ko sanu yesu aso na be no ko be puro sonira tura bato suru usoro duwa mini su so sawa mini basi bato suru po usoro duwa son ita son ne ka son no natama sawa boyo na kana mo wa ge rutu ba hore no bodu ba he pro mesara ko suka da ba han duni su so ru ko so min sara ko to ka sina boko so mi boyo winti su ye so ru ko mamma na be pro no koko yi so na natama sanu ko dura gi hoge sina de gyan di zama ya ko boyo na natama bo manye o basi ande yero to no ba son itemo so da bi ogia no wa kana mo sina boko ndo ma ke ko gbe oko ni kiyo to sun no siri to sun sin do wa te to hun dia me so ma ka boy giru mo ani mundo da yando boy sono window maru ta ha ta dammo be heso no wa kana mo mo ba giri do ani sun ko me no na sun ko dede san do dumia saraka de sa soro ko ha kwako gem biru ni ka ha do bo bo ka sara nyo gi hoge su do bu ka ho so ma so si su kana ama kurumbo ara gabu bo wuki ko na ta nyina mo mo gata ya fiko kama me ka ha bahagia suko iko suyibia manu to sun sun de mai hun sun gane nu ku do wa sare su tusi ya nu ka sun sinya na ma ta ma boy son ni ta ha son ni ta dammo bahem bu bai so sina ne tem ba si na kana mo boy ngege ka kuro yim ba pa nu kuro fe ba he so boy son ni ru ni asa ngona sun bura gosia ngona wa do ki ba ri pro no wo so da sun ni na ba ni ka lafia
0: ami in wa me be sinambu no mo ru tasia boyangani so ete so aso me mi kun so ga yi be nte ru pa okura boryo babu di yar ko mi kun be he so ko ri mbira genzi we so inda ba ro kema
4: de ba ma wan ru wan te me so yo kina ba be kan me de ba do ba we me ansara ya wa hi ba tin ku ba gbe oko bu na ma so ko ba be kan me mo ke so ko bakara na na
5: ya ko bakara te ma ko dan ko mi sa ya ka su duwa da janu tin du ke kuru samara de ko sun yari ya ar heri ya so kana wa ke da so kana din na ran nan dariri ko ba wure no ba so me o ya ka sun ti su ko sa so kai ko su sara ba ni ka lafiya zama ya nan kuru tondro ton kuru ni bu kuru mi ko be ka gu suno ku no ti aswa ku sun bu ando ke ko sun wa ge no ba beriya na ma kana sa mi ni mini ka zuma ti akuru sonira ha do mi ko no boko ni kini wi unpa wi wono won ti gbe pro boko be so ni ko ko se ta he gere bi o ha sina bi won ti pro so e ko so sara ba ni ka lafia wa ge du tu ba wuri mo so ni
4: bo en dro won suno suno boro bon ye mo dro won bi ona ri na wa won ka won mo ya wa kina sina ne suno iire iire ya na tin ahun sun amana nsa
6: yene ya sa wa ya dima be hanti ba sun mara sa dima bi ba sun mara mi bayimo masama be bikiya benti mabane a benti bayidimo mena be habikiya mi bengo sariwi uye nyerumo miyaka turwa sama wa miyabara umuka umu saka sa miyabara debu yire iba ki bukakana miyabara debu yire iba kunkin debara nu de ganu wahara dabiru konsiba buka yegira banyi gira yara donyo bama duri kana yara newa batonu mbaro ura nemi babu yi buka wi rami ura bwandure wi un kuromo un kuroki ura demi pa yira papa wi e un yira yira bimbiru ura kurawiwa me wi kunduroki kagiri biba kumbi mara ante kuroshwa ma kumbi mara nadi mawa ma pa hete me ansha ma a imbi wa inami imbi kanaiko bi ma
4: sel koregi ashade koto wi aduma Radio National ne ukabe no sia ikakura bo endron
7: yen dabara ona ba morsia me
0: yawara acha de sasiera ka daba ya somwesia ma so go ibente egbon go mi balik de vacances so asure ligue de vacances e ba ma demi final no so aso gin asuma bu demi final ba yen ka so so berun biru hum saben ga ga su shi ben ya ambra so areki
8: nem gora dura ka ka machi saji bitia ama utan ko pala sibe hama dimi ama ben titi bam bam so do ane ambare mera iba e banon ka ingu ho mo bon bon wa ka ho nyora kanem bi gari ba no mon kan tama e psa kwa ya ga ho yira be
9: bo do bi gari de be balon si yan wo de sa adi ya klo ba ni di guson guson ra ma wi ya ma di ya ma de ko re ba sun di giso be ga mi nu ku do ba sa ka wi ama ga na ji bu nu ku do ya ba sun ge cho do ndia ba di ba ba ka sun du nyu ya san de merite aba han go ntia ma do
10: nem non gi wura de ho re yo ana pia na le gi de ba ka sun da ro ma o ta ma ran ko a nem wo ekipo antal fc bay ni de bulu dia bagina mata wa ha samo mena ko nana ga ba mai mena yembiru e ekipo gaji mata ma ba en giran gira kanu go duba o ga gina o ga te wa toy ye ba tia ba ga ye ga ha ke wa go na ba tia ba ga shagia ba ga shoge ba na polisi ba to mi ya ha be toy e yembiru ba en giran gira ba o bra ha mera o kana we no ho saka uti uti kamo ye sure na ekipo gati kamanduri ama na tama ha bereng girengi pa be ni gigi ho be toy ye ga pia ba da hun ba dia ha be henry ti sia
11: no nem da do na manye ni ho mu do ti sa deni ha ha mi un do do as na do nem da do ga ma na ni gigi ho toy mo be da ko ka ye ba ka tro mi su ko ho be su ke
12: zen bon rien quand il dure hein de une des ba di adama e ballon nous avons des banneurs sur le maintenant. Le maintenant est ma son famille. Et sauver les gens sur le sol, par ce qui sont sierra. Par les bâtiments qui sont sur le sol, sur le sol, des barouka. Et ça m'a dit, nous sommes dans le cas de sur le coup, par le passement à cause de toi. Merci. FM Nottingham.
0: Sanga da ba nse si son buti ni wesu be no se ma widan bi da ga son yuro gira yen sa be hen ne son run ton ba yedimi ga ba tret ne kriye e ba ga san me so ba ga be hen gi no son wa ba be no son mo ba yuro mo ere yen mo no ayo kan da no ka ti an ton ba yedimi widan bi da ga son yuro gira ya ba yedi so ay so se se ko yuro be hen ten tun ke mura ne bi ne te mo ke ko en bi da ga o to yuro ma timo tu no son ton bakaten so aso mi gun ya be basa belen tembi mo ga ma ten tungia to ba vesti se da giru mo ya mi kon tita son he ba yema be belen tembi ba be de am so de be ton tan sera bi ya bate se da giru mo ba mo attestation in wa me ya ya sene so ga be bon ko son buteni mi na mi kon sa yim ba yi ma wi so be no se ma ba mi lo ka ma to ya ro mi kon gitiru an sibiti so no be tase en so en da yiro ma ti mo mo ton bakate sa di ginte mi gun ton bagatin so aso de ton wata ka no ba ti an saka bi aba go hiru kwa mi kun yi sa be hen benen tuta me ye mbo e bon bira gya de ba ne nwe ne awon benen tuta bwen pa ka so hima o benen tembia so aso an so bi aba go hiru kwa ton wata ka no ba ti aso bi ba sa na ma son ko ba ma mi kun mi de he ka o gi ba ma mi kun ha ma so ba ben titi so ye nu mo mba ma to pe na ba ba ma mi mi ma ba so gi ba ti ba mbiere ka se gi ba de ma nge una na mo ba mbiere mi kun so aso be di bu express gibun gire so bane aso anje ki jo wa amigo ya mi ama jimo hun su wa amigo stefan seseyo witi umbiere mi gun mi aro mi adi hun ahume witi ma wa mi noeli yari ko umma biere mi gun iwa mi esian sene so re ka gbon ko ki san buteni mi ami unde ma ti mo mo ton ko ti sa di ginte mi gun so aso ba igwa hiru kwa ginte run ala sibiti ya ba mi ro ka eto yara samane inka baru ki san buteni so da ten tugun da ba ba gya FM Nottingham. Senegal so kura daka mer ho kura mikun wi ya bas fal kura mikun ndema guri no mikun senegal ntema be basan ba ka husu moya tom dam muse dogi to muse so aso daka ba mer ho kura mikun neto be wate kuna pin mo mikun be basan guri ka muse dogi mbuka wa buka be no ken aso amikso be ba namaso mo ba wa mikun be ba ben titi so ye no wugi de tem mi se ba ba wa mo ami to ben yi baba bon bon ba nga so amo gura be muse doge ya mi genga tia to bukabe muse ka mbe mbewi bedaka mero ubuhi gonsu wa migo neto biwa kuna aswa asule mwa migo buka kwenbe basa aguri ka muse doge mi bukabe boga wakwa kwen bukabe muse ka wa hiwa miye sense ni ka mbe lagia sene suga be bon kogison bute si mina migo suga ibente lupa hukura azio azi mbe lagia migi ae tenyi tembera wa migo tenyira sima ya da kuha adami kwa nde ma gina ya kura migo mbulun kwa ba yu saka so nyanga sama gison atene ini anso ade ton tena ka noba yurufu mbe ya ba kada ba buhu sumi wa migo ya mbe ya sinya azi mbe lagia sene inka ba gison bute ni mbe ya ma migo nde ma mbe efi gibu fubi ya ba ito yara sama ane suka be bono ko seten azi ti ya migo sima we sube no se ama ambe sene sakwa wila ma benten tukunge unane umada uta yara wa migo ngia suma bu ma so yiru gira be be afi gi obi abame to yera sene suka be bon ko fumba ma be la gi abaye han si so mi kun ya wi I see ben si mi sene sapo wi la ben ten tu kun ge unane ko ma da odo wi ngi de mo mi kun ko kura mi kun ri si mbi la gi ahunde an wa me be erefi gi bu ba ma ye to yera sene inga baro gi son butini emira ma mi kun burugo da ba ni sanga ni wirugo mo ma we ni sube no se ma ba da hika mbi la gi ba balon holik de vacances ba so mo so aso gi asuma bu ba demi final so mi kun aso be gami antanti gi bu be ka kusu gi ba yin na mi kun ya ndankwa sinteru asibiti su no beta se so enda no ka ine ya bugo da bu yin na mi kun be antanti gami gi bu be ka niki guru gi ba yin na ma ba be di biti ya bank pin ba ye ki to ndankwa sinteru asibiti so so no beta se so enda no ka ine ya be gami antanti gi bu be ka kusu gi bu bugo da bu ko aso ina ndi ma be kusu gi ba gba wa saka son gyo di ami baton te hu ni nuko na da no ma fina yina mbira mi ku ma we so be no se ma bano ni so ati ai so ma ma be gogunun to no ba so mi so aso be ba ba gi bu gogunun bano te hu ra mi ku be ga ma kanta fc gi bu ba ma da ba yina kanta pa gi ba mi ku asuma bu su no beta se so te ya bo go ma da bu de ni na mi kun ko ba ne ya bo go ma be balon final ma so mi kun tuna so mo go gunu be da gi o ma mi kun in wa mi e ma sin se ne su ga be bon ko gison bute ni mi na ma mi kun bu da ban ya yi re ku so ni yura mi ama su he ye na da ba ni so ga mi so bon ko aso sa ba no sa ma ni kin gani so e rum bi bo en gani e so e da ta ma sin so e te so aso sa sa we sno ka bi bon sno ka ma sa ni sno sa be su hi ba be no mo le di si be ya ba no sabe no se ma boarin bi ragia babun ya ko ko amiku be han so mo ko rin bi ragia ndi we so en da ba ke ma ie no mi so ma be no se ma ti mo mo ton bra te sa di gin te mi so aso ba go hiru kwa te o wata ka no ba ti abenen te ba benen tu tambo e bun bi ragia ba go hiru kwa bu ga bin benen tu tambo an so be ton wata ka no ba ti aso na ma so ko ba won amiku be ba so ge ba mbi ere mi ku mi ma ba de ma nke mu na ba won ami be won ko won ti ba ma bi ere mi ku hete so aso sabe nda ba ga bon ko sabe no sa ma senega mbira gya ma bem tsia sa kwa wi ra ben ten tu kun ga ngura ne wi ba meru re hukura mi kun senegal mi kun ye guru na mi kun ma ya ton de mi muse du ge muse so a hobu ga be ka be fi gi ba to yera ma ta ka ba meru hukura mi kun ba ba kuna kwi me bu ga be bo ga ba be muse bu ga ka ye nda ba no mi sa ba no se ma ai si mbira gya ten yi ra mi kun de ten o ten a ga no ba yiru sa ga mbia ba bo suma wa ye nda ba no de ka nda ba ne sa ga ba bu da ba ni burugo wa ya yu yere ku kama nera betu boy sabiso no ko amipa hone makwa son ku dabarwa

BCFPP.ae yawa da intrebu won ankuwa de adro keke baganu nyura yete migun na da haganu ha atenendi undanka asuma baga girai bulun ko ba nuba itandi seka soke don ko ba nuba ti aka bunu mai ge kian ngume mai kian ibe ni sawun ko ipin da ben.a migun ben gba kokowo ima yen si uko babe ni sawun ba to nako nge mo go ibi ya wa ibe kankara ho so kanga ti a no ba ine no ba yiro ine ne we si yiro no ba ita no ba ine 01 97 44 89 14 ko ma pin tare kanga ti a no ba ti a kan ine ne we si yiro ita ine 01 60 44 34 34 Kapwe A, go kuma sina, ungunga.

0: Bani nwa ti so ni so ma ga dog son boot ni gbon ga nba me ro ma o ka sa ibe ti ta bo nga ni so asure un wi ru gi shu ye pe wa mi ni ko ga gbon wa ga en ge ge ga ga gi uno si a ma bo nga ni so irun so aso tu ga kura de mi bai kin de mi ma ba mi ro ka no do ke mba ipo wi so mi won sa da so mi do do ga di agon na mo go imbira gi wa to ga ni ma mo da mo to ba ipo ko ke ko po ga wi so mi won dan ba ma wa mi gun yi ba yera ya ka pin ga won so mi won damba iso antare wi adamu nabiru fuyi hira togo ya emigum damba ni we mini kun kanga tia noba ine ine ine tia noba ine noba tia noba yiru noba ine ngume kama atare wa kanga tia noba tia noba ine noba tia tia ngwasi yiru noba yiru nobu yiru kam ngume kanga tia ine noba ine yiru nobu kam nobu noba yiru ngwasi yiru ba mero gbogbam ba mero fui musa lafia gorado fuye tete no doke wiene sube me nosia sete wi gbogbam ba mero ho kasa yete da boenga ni so asure nguru gi shuye ku wa mni ku ma ka nosia bebe sante ngwa bebe ki adodo ka kin do boenga ni so ma so aso yin ma bayin bayi ku so asure ya bebe ten ki ibe mbu hu mwa pai ka pai ka ki adora yin ma babe yin ha mo otoro ami gun sasu no beta se yin so kwa no ka yiru ndishi ya bayin ha mo otoro ami gun bebe ki mo ide ki aluga dora mi kun kwe kme da kwe ba yin hirunwe ima yema gami anshe da andi sma mi kun miya kwe da kwe ba yin hirunwe yin hite mwe bu mbiru anwa ngwe wiru kwa siya ima yema te kambu mwa mi kun buko nunwe babu se nunwe ya ilu son himi kasina kwa aga mwe ki aludora yin wagma mwa mba meru me otie no duke une sube no seya jison bute ni miya ma mi kun se ten bo enga yin son yete tuka tukura de mi baka eki yema bad namba nun ya mi kakme aga onso mi mwe masan ato newa ngumame ba anwa turugwa ma go ya kan duge madamba mbira gi wa kan ma duge nyema damba no we mini kun wi adamu na biru wi damba no we kanga tia no ba ine ine ne tia no ba ine no ba tia no ba yiru no ba ine ngume ka ma pin atare kanga tia no ba tia no ba ine no ba tia tia ngwa si yiru no ba yiru no bu yiru kam ngume ama atare o kanga tia ne no ba ine yiru nobu kam nobu noba yiyun wasi yiru gbanwa ba mewne wi nani sa ma ba proko wi sa ya yibia me bo nga ni so yete tugo ga kura dimi ba iki musa lafia gwado gbanwa ba ma wi ene su ba me nosia tita su mi ni kun wi so go bio wi sa gbanwa nke di baba mi gbeun wi ru gi shu ya ma pe wa mi kun ka nosia me yima ki so ke won no ayo ka enda no ka tia ka won no ayo ka enda no ka yiru nke o wura tin so aso ye ye ngira nke o wura ba pre ran tre bu go tore sin te su no ba ine se so no ba yiru mi kun ma pe o ko me no bo go sin a mi kun ya ye sa gbanwa ka ma ron dis ma no bo ni poro nke di ba yire ke bi un baba yi gbeun wi ru gi bu poro be a ba me no kana ma mi kun buru ko ba no ba ine ngwagan kuhun ke di pibu miku miya kwe me no ge sina amiku ya ge wida mi soa kwe sina amiku wi sura gubio wi sangwa wanke bi mbaba yigwa nguru gi wia mne sube me nosia bani nwa anemi ke aya uyere ku ni amiku ganu tse wambira ke so gani da usa asu he da bulu nsangwa mbira ke
1: akpoko sumo okan age ban takao yo fa ba kanamo zara do no sina mini impoko banjai se ba oshuari mi lazuma bugeni suno ba tan so yenda ita so ho igmaro aga poko te tubu ta banjai ansie genati instance bon aru bogu se ba poko te duke poko ni bara soko ajo yimi me te instance bon ara ba banjai te duke ya bate matan bate kontake ba duke ya me te nungge o nye sa agun me te kontake awon furu nungge o ge mi amoti se ye mboku mi me me ba duke te pene agia ya woru wa para para ya wasira amotise bilugaye ya sawa pika ira baka pokote dwa ten na soni tia ni yembiru ye nimi nungwene pozipie tia nera kadema onda gia ba eduke ye biro mama ye nondo agia ya ha ye banja enti ye ngia ba eduke mi ba na hosoni bon pozipie mi ye anwa pokote mi ten konter tan konter moya adama konter insisu suwa mi ten faru baka ye ya wami matama faru pibi ni mo ye akpoko nduke ni mo mai mai mi ni ko nu ma asora mo wa tan clienta ten clienta no ge ogia me ya be kore ten clienta biluguni ni minu wa tama ko do biluga ai mo kokote ta bwa do fururu domi me ka nse popo ra no e ga ga ikora popo so mo

0: Yabanta kagi meko kon pokote tubu menami ndema gunmago ami ya buhisrasia ko pokote dona ima gunmaiwa meko ga tubu usa gunma oko wa adama untini toto win wo maha wosi nya kagi osa win wo kama tro mi wotena saga ko wotena turi win yani ma duke o ka dona pantalon so kalite yo duke kayi be so aro kalite o ba tan no mo uran germo a teru teru germo kama tu ka du me wini gunma wa ura sigai no to ura ma tin kankan no to ura kile dugewa pomo witin nemo wa kinu mawura ngato munwe nguwa yamini uwi kora popo somo gabanta ka wira popo nsome gingire mbogo uwi busi kwa ga popo dona sa gabanta gandi so ho wigbara o yawi kora ga somi kana mo mego usa de ba gira mini mema popo te tuba a usa hidu ya ute dora mo a amona wa iu no madugo yo koyo ken gurogro no sia delege go nwa tugu go pin no sia mba ba police e go go pin no sia ode go nwa mi no sia o ko ba pin radio no sia na gibo no sia yo ga ni mero nwa mini ka usu mi wi kora popo somo gabanta ka giwi 091 21 35 21 Sango Sogutia Taga Behembarum Bam Tia Noba Netia Yirutia Ita Nobu Yirutia Mama Koran Kogotia Ma Gunmawa Ma Yunumaduke Kama Tadu Semika Nimureni 01 94 11 25 35 Sango Sogu Kabehembarum Bam Tia Noba Ne Inne Tia Tango Yiru Yiru Nobu Ita Nobu Unambe Gunmawa Unambe Simokuman Kumahuntin Nora Yu Numaduke Baiga Kora Pokosoma Gabantagi Go Fabaku Kunegusu to mbagura pe
1: Azuma bu shuru na beta so nda ita ira shufa go uton krobu yiru gabu soma sa akora kun gema gendi nde ma ton krobe basiku do me kono ye shufa utun magesun taka ton krobe basara asagi bambe koli sira si ahe mira ben koli ha sagi dangote ma sagi dangote so bape duke kaya so ya ma wa mesa she ganso ka wore mbuyu dabinu ka se pe yanu buru buru dabinu ka he yanu ganu fora ki da do se so dora bengbra kambirai to be se la so ko me bambe koli sira si nde wi amadu shifa yi wa kono wi sesubu beba la sigudo beba sigudo kono re baga bim kole duwe ke kai so ya baga duma da de no sam buka fa baka na won shifa ma so da gima kole ti won kai so ako kariku aguso ga nsu mo mi u ba gura ma ge haban ta ka pa di ma so ro won ke so ta kan tesa mediator ngo me siu batan togo charge yi awi no ma beri ngo be so pa go won ma won yo ma sa be ben bira jo ka kan nuru won tete tu terrain be so pa ka mi kama pa ga mi gia atike doro won ngo me be so pa sori gia bagia ga no sang me jafaru Mahagwe mkwana kembira jana aidri uwe uha shepat Ngumesi mewa bentike doru kama kini Aga kule ngeida radio nosi na angadami Mbogo gima suwa nosi ya Masa uwe guwa baye sera siya Sagi dango te so Madi mapinya mwa mika ya suwa Kakwe yanu buru buru Kawure mbulu dabinu Agusuwa ga unso mwamiyo Asugo dimwere niso 01 64 67 21 90 Kam tia Noba tia inne Noba tia noba yiru Yiru tia Noba ne kam Agusuwa ga unso mwamiyo shifo ma kolia ti won kegeso ko kaiko me ko ka kurebe numa du musa gira gira mi puru ma tombe numa duwa yoko gwa so aje ma despan tra yoko ma amadu de ma kono

0: kora garon buheru sawi nondi ka dokpo gurusi ga buheru sabon kondi ka wino ka bakusare mbosheru sa deme ki gurundi ka ga kumbuheru sa darin tire worundi bero pero ara dio mi gun yo kai ka no sa tira bagan no ba melo bishu ka pasu ka bora ba prosi no sia magengi kora gurusi ari ti sie kushari ku abon to ogia si di won no ayu ka yinda no ka tiai ni tuno ba ita heshu yinda yiru kora gurusi ari ku bara kujukuru teta wi wo shari ku ko atami ni gun wo cha ka no ba ita ba wi si ku kwa giso azno bu so tini buru kora oku ba ko ba wi si ku yi ba ti ko ba pa ko yen ni ko wi ngong wo ngari sa du so ita azuma ti ajia ka wo ki ajia kuru se wi kan kuru ba mena ba kwa mi mena mi mero bi si ba wi ku wa ku mia ku ba bu shari ka kwa para ti ba pima mi ni gun ba mero bi si bi ni ko wi no sia ba ne we se me go wi ba ko ka wo no ku para ti ba ka lu no sia ma bu shari ba ne we ma ma tu ka wa para ku ngi ma wa ti para ti ba ka lu no sia no ya lu sa ro ka wi mu no ku ro we no pa ki no para ti ba ka be no sia no dio ba tam bo se ru ku ro ba yo para ti ba ka be no sia no ba ne no me un bo se ru pro pro dario para ti ben ti ba ka be go wi no sia no ba ne ba ka na mu bo se ru pro pro temen vero para ti ben ti ba ka be no sia no be pro se ba ne gu sa do ba re mbio won ti ya ka wa ni na o para ti ba ka no sia no ti ma gu sa re ku ma wa bo po ba ne karim un bo se ru pro pro ti ra ro para ti ba ka be pro se no sia no ti o ju mu bo se ru pro so do para ti ben ti ba ka be no sia no ba ne gu mu na ka wa ta ma un ga ku pa ra won ti para ti ba ka no go wi no sia no ti en yo ba o to nya o ba o ba o gi o para ti wi ti ba ka no sia no pa ro yo we ke wa won ti para ti ka ka no ka ra di ma un ga di ma son tu go ba ne won ti para ti ti ba ka no sia no la sia ka na mbo se ru pro se re wo di o para ti ba ka be no sia no ba ne ye ga ha gu ko mbo se ru pro pro ta ma ro para ti ba ka be pro se no sia no une wo gu ra dra ma n sa ka wa gi su ba ta ka won ti para ti ba ka no sia no bu he ni ha sia ni ne wo e nu ga ya sia mo ya be ngi wi ko ra gu lu sia ri ya ti se u sia ri kwa ba ko gi a si ti won ra yo ka ni na no ka ti ai su no ba ta he ye su we na yi wo ku ko ba ku ru ba ku ku ru ti ta sia ri di ma ba ne sia ri ba wa wi si ku wa ko gi ha ju ma bu gi tu no ba ta he ye su ni na ita ba ne wi ngo ngo ru sa su ita ta ju ma ti a si su we ru he wo gi ra ku ru ni wo gi ku ba me na ba kwa ni di ta we wa ku ru si ku bi sia ri ka ku sa ye no ku le nge si su ta wa ka ru bu su di gwe wi we no ngi ku
1: mamman ta ga mbosiru ta tunanin wayan ba faru ne isa ka batan mbosiru ta buka jandi ka sarki ne mbosiru ta hanyar kare bansun kwanaki mawa ta ruguwar mbosiru ta hanyar kare bansun bansun ji ne shirin bigirin bi ta ba kai ma buga mai bisi wuce gugu ga tuntune gi wani wasiya da rangi gaba suga di magaba suga miro gaba suga kuro bi kuro bi ba a kira gi wuyi a siyar kuwa tunanin wayan ba faru ne ana babe wun wa tunanduga ba ne mbe kuwa ya atata batu su ri so ndanu ya bu ri fu fu tu ri ma be kwa de mai pa ya go na mi ka gun pa ne batu su ri so tra de de mi ya bu ri ko sa de ku ni si ri ru atene batu su ri so tra ga tia o na wi ko ku ko sa ne wo ba pa ra wo i di go ga pe ma bu me di si pa ri ko yo si ya ni ba ya gi wi na se ko mi ba be un wo tu mo mi wo i ga ma be sa to ko do gi ru ba be ti ka a ma be to do gi ru ba be ma ra ka no ri ri ru ba si da mo ma ya ma te ge pe no wa si gi ta pagano bana wolu tonu shamo ai musani tibini pate ka tabe wolu tonu ba suno kusho pate bagano no shamo kasu suno kusham o ka tabe no wo mama adam agawa kusian tebe pate bagano no shamo kora agawa kusian tsindo pate wanti ka tabe bana wolu tonu wo adisani bata adisa bata agawa boyo pate bagano no shamo kaka yai muhammadu agawa sekere bawo pate ka tabe no wo ka yai agawa jaja pate bagano no shamo bo bata jaja me pate ka tabe no wo ba suno kosan rogi pate bagano no shamo mama adapton tu gomoron gama yao kate kakabe nwo fatu makpawo kate onti kakabe nwo aya usala kate toka nwo se mwosina nyewo awawo nintime kate taipo pe kabe nwo mewi pi maa kiarugi mewi mwalun tono babi mwaltu mbe kwa siya kata lini ya buko be shofin utole mkwama batwe shu wensu mwotena dede kena yomi wana be kosa geko ye kikiru tu wensu mwotena katia wabe wensu mwaltu kushan Anyway, back para o ele vai estar com o Rodrigo com o Rodrigo vai ficar agora com o Rodrigo vai embora cá não vai ir bem só a denúncia vem de se anuncia
2: Kurawi jama sabuluji tasu barundi yaro alasan siru tata kumundugun abigu mare tata gundi sahada kukahan sabi abudun kuro tasu barundi mira sanu sangira bagami basurugu jubu ka tokele yunu siyamon ma jengi wi kabasoka nero tesu wono emnero yu basoka monsin kuro kutera kuwa jen wuguru kereo kabaita saka sama agun suwa baka tiyan baka mundugu umaka tera kou kwa tara so wo wataka waguru monsin kuro yusiru loko yuskwa atene yerin basyo su wili sponwenda ne kabaan ba nejeli ba kun dugo mena bebe na musin koye wo ba kun dugo wi tera ko ni para ba na wiji ma tera ko jiro mo ati mo ati wo kabaan ba ne ba kun dugo mi ba se dan ba ti wo ni ko ga musin ko en ti da ba se ba nwe sa tun kuro sa tun lo nu he mo ara wa ye da ja do ma se pa be ko no dia a wi la se go ko an ba ni ti go do ma ta le ko no ti abu su da ko an ba ko ti en ja ba se ba ko ko ya se lo ba ti bon bia ka da pa do ma se kuro ka be ko no ti we ma ko abo ko an wa su
3: Sasa ya yayi da ko fara ni samu kisan buteni ti en so ga don hi so ni wi go we da mi go ama sanga do usa musa mama njima ge ban ta gandi wi pa te o mose ama ba poko gbe na mi go one su we no su no se ama poko te ba bete wa mena yiro wi do kwa wi poporo wa sasa so go ma yi haka bulun fa imbira gya sa ko ba mure ko ba no ba yiro ka no e kamin ne sama pe hu bulun fa iko so go yi haka na go hon kwa sia Ma ton pa ona so gura ma fa yeso

0: ti son wa wi aka yem me o ti pin a o ti son wa wi aka si arere de win duro duro go kuro go wa un wa duro wi win mo ama buhigunu ka busi ho ti son buga wa me wan buhigunu ga ne ka wan busi ga ne mi a ti son buga wa ton kuro go wa za o man ka do amora yin ran opako me ora ka un wa duro wi ra ka wi kin aba duro yi mo ba mo ka de mo ti yan wa ye pe yen gaga man ton duro bu boye ye ba ma pe bo ne to ne ye ne na nu kiama we me ho ara sa na ki ma me ho ati ne ri ya ton duro boye odo ka kuro yi ru se ka ho to mi ati nyu ho buhi wen buhi gunu ho adoge me na wa yeruwa na si yeruwa ati kusie ama ati gura mo anti so mo we be nti be ton duro bu sa de bebe ira kan aye ga wa ira bura kan wa baton me wan bukura ne me wan yoga ne me ho anti so mbuga ne tonduro ha de bebe ura kan bado ma anti so wa un ya ura ma ndo me la pon na ma he kuro wa ba da bebe ma ma ne yira de yira oga ma he sebe me to ma ton kuro buhigu ni mboseru mo ara de mo wa me ho ka wa ka bukura ne me ho ka wa amura yin ka te one kuro me wi mo aye ga ne me duro mo aye ga ne uye anti so wa ama ma buhi bu ni buhi mo ba won duro mi yo sure mo weho to nu wa to won ye tu
1: aga he duro e o ga ne e win kuro ti so won ati so won ako mene ho mene ho
0: ba he duro ga ba ma won ato ben kuro ti nu bu ga tura ba mo won anti so mo we ka wa ni ira boro nu me ne ika won dia di mo ha ka so ne won ne ka wi so ne wi ma wi so mi won ma mo aye ke be amana won aka ga ho pe ati gura ira hun ye so amana won aka ga ho ti hu to aka ti sume aka ti nine to un kanun bado ma wa mu when we aka so unu wa mu me bado ma sa pa un ga wa won ti mindi
1: yewa sime franco
2: oh gera
1: to so ati ai simo
2: oh
1: to a humble here
2: to gera wo
1: e what on draw
2: mena gi ho we certain wa azuma baga so no de ka mero gera anwora awon jaba doge ba won tapi nene aga zuma eda no le ma wa kuare de mun ati kuwa
1: won ti ma
2: to de mi ayi ma san ton kuro wi ti somo ta wi ugura ti somo ton kuro ma won ti somo ansa metemete ya ha o mi de ne asirama wi usi wa wingingire to wura san san o jaba doge win tapi nene o ka zuma adwa duro ma ha mi de le mam yemi ton kuro ankwa nwa munati kwa ama kwa mangu nwa munati sangua domi ka gabo ogera babenti sunwa metemete ya ga wa mi ni go wendi an don ro funati funa funa ka wi meri ama wendi ama sa gera untara sara ya win ko tagi baba mo gera o un ha metemete Amera kama uri Amera.
1: Amera, aye God umo uga ha.
2: Uwa mo ama wiho aye wa mo.
1: We mo
2: ya mo gera.
1: We le asira.
2: Awi nyuwa. We mo awi nyuwa.
1: We mo awi wa mo.
2: Ama andeda min bura menso me oti neni me oti sonwa. Ya denu soga anda sai ho akade tuma a go wa mo. Dega mero. Mena yisa gera. Mena.
1: Oye ton ti son wa wandi an ti son wa me e kromro
2: ti son wa so da
1: draw e on draw e o wonyen biro
2: wonyen mi go draw go iwo be wa nya ni o doge o da won mi draw da o yi ni gero ku aro
1: wa go e we
2: asuru ko
1: wa e o mo yara
2: e ne ya gera ya ka ten son mi ni no ma madam aya do amori he yin no a wi go won o doko o go ndoge ko e gera ka di
1: yemi andi o ma
2: aha to de mi ayi ma san anton kuro goinwe ugunga yaburu de u onyani dwa ona ndoge pagoro pa onde son fun yakwa ma pagoka nu siara winti wa megina gera winti wa
1: o winti yanwe ne busiara
2: o winti yanwe ne busiara
1: to na wange anwa
3: asia na gina kin tore mari amindi
1: o
3: zama ha tondro buye ben kuro ba mam ha dangi ubanti sonwa bangoi mo bankenge no kamen boko poro kro ka wi ku man ben kurai gangunde
1: a o sam mi ge
3: a wati sa makin sa do ke kura ga ga ge ne ne na kya ge dai ge e ba fuwa ge ye ga sa go ga we pa sa go kuma ba di ba tu aga si ye ho ba nu ge bi ge kan ge ko te ho kafe wa nyora togerege ba so na kinge we ma re gambe buhigunu nge he momini adama ego ga wiru go ne ma tonkuro buhigunu ti sombu giamo gai dai ho ara gai ga fu aso hiero yena ga migandi turumo ma wi wiri yo ga fu aten le baba nge momini ta gingire ngia wena hi we migaro eh me angege mo agege o ye ga ga wena hi le ban go kpo da gingire o me pode ba a fa gogun gingire ne koko le ba winu go doge
1: eh
3: to game ya mo won ti sura adama ka wi so ada e mo be kporo suma mi ho ni na we ntubusi amiam kura yi half front ifofi mi atan ba go ma gire me ha ye me yiguru ga de job pa abu ti so me iguram adama wi gu ni na ge won ni ti ga ma de ton pa ti so me ngo ma me wura ime wuro
1: eh ye mi wa
3: adama ne mi na ye me mara ti so me abu go en wa en kure re man ko hani ba be won be kporo ba me se re droga kuro fa ba ma ne wa en kuro wi ura ndere wa ni duwa wi ba gbe ba si era me ba ne wa en kuro fo ba ne kuro wi ram ndere na ye me ho ndere ndere ba we kene wi gu moro wa yi ro ndere adama kuro moro ma ga ndere ya when duwa mi ndia bugo gina si ro to ni
1: o duwa ya bugo gina si era ba ni we kuro ni go omo bure e kuro we nwe ne bugina si ado mi kuro ngo kin ba duro nga e kuro na duro wi onwi go wi we go ka ti so ma so ma yeso kuro ngo kin ko ti so mero
3: yeso kuro ngo kin ti so ma anu na e kuro we na hi we na ngo ti so mo ga no wa en kuro hida man ko ani
1: ehe
3: e kuro won won
1: azia
3: za ma ne wa en kuro hida man dere ba duro ni hida ba gina si ba ka kuro igire me
1: me na duro ya ba gbe ba si ara
3: ba gbe ba si ara mi no be so ne ne bugo po be yi kuro si ara mo bugo to ya duro mi ndi
0: amade kurowi
1: drawin sira babura
3: bam pura inwe uga inwe bebe hiu bebe wa derim baga ma enye banguma nwe mo ben wi penu ho banguma kuro ine ga wa nponti sonwa me baga ngwi mboro ga wi amu na ye mantu wa memi ga na do
1: mana wi wa mo gina o de wa dro wi a o nwe ya
3: kuro ine
1: ya ndia de
3: ya kuro ine dro wi amwe ye sa ha go pa ya ga yara
1: Yawa eh na na wura ba mbira ga
0: oh
1: Franco
0: ano mo gera
1: na ra ga
0: ya ko ha dira kworo ya ma ba ko ga ne nwane kuro wi dere kuro wi an ko gbingira ime ko he dro gira yi
1: aha
0: kuro wi ho ba bura te wa mo he sa kuro wi ho ba bura te wa mo banko ka wo siara kuro wi an ba ko gina gbibu siara unka ma ye wonna wi atako gina meni ko he dro wa ka he da dro mi odene he na nun son a na gura nun son
1: de dro e uga ba uga ko
0: aw manti abira ye ge
3: alo mo dro ya ko la so ga wo be ro
0: ya na gir mo dro gun nun ni so ka me awo be
1: awo to ya ko ro
0: ya ko e anu ro
1: o hi ama bura ga no koko
0: e ge ra asuru ko ba wo iporo wi mbu fi mo ga ti ko huwa mi
1: ta
0: toko ko horu
1: bale pirodia
3: baba ne bura ngurungu mbe so mbuse
0: to me na kasa to ya na kage nya gwa ka mwa me
1: o
0: na se ha katumi ama ne ngai wiro
3: bo ya toko ko gi wa ya ga ru
0: yi ndia ha mu mu ndia ru ndia na ti so mbu ndon re ga mu an ye nga ba nki adabu nu npe ma ba so ku me preta poten
3: machine
1: mi mure bo
0: ka ye mo ye so fun na me wi awa bura ngurun kun so bo se ti so tane mo no do so ye ame bam ye mere nkwa unye na ye ni ga ni doge ye ko mo ana go ma wa ba banki bu wi olande ga Cote d'Ivoire me na ka Ghana bu wi tengo he yanga
1: Franco don Franco ma ton dro wa
3: Franco wa go ga bega ni
1: e go ponti so me ga ndi dro ngo kro inwe wo dro ngo ngo na no ma demye ro e go ponti so me
0: ano mo gera ye mi ya ha wa dro nwe mo dro go nwe mo wi go wi nti so me go wi nti so me wa gera oh na siga mo yiro I can't see a cogger. I did you. Could we borrow Guaro? Could I go borrow go buhene bagodita, me by Tia Kaga Dobame, Banaba, we put it. Oh, got you, Wahime, Asuko Gera. A man go home by where it do to boo.
2: wagu hono ba wore ken oko ye ya wan bura maha na gire bura masha ken
1: yawa
2: mare ya ya iba iku omu wan
1: nofono ngewe kwa wye miru siku pia wogia
0: anu omo
1: yo
0: ma waton kuro kuro moro ka deri winti ya te kia wia boko bibu siara domi nena ge mo mata go wa win kuro unwe mo gaba ma unwa ben titi ya boko begute ni wabone begute ito koka nen kuro nye unwe ra wabu ye duwe ma wabu nabu kuro unwe uson wi kare ba mi nanu ndu ya mawo amu ye nyin wa dura wi mera ka si wi ye nyin wa ga wi nwere wo ka do kuro ndu ya ma mi ga motia ti sombu ga nyeru mwa ti sombu ga wa wiru penundi ti sombu ga wa tombo hete adu akinwe ansa ira anko ko mi gun pa anko e gba bi pa da yin model bo hete ni wi ni ye nyin wa when me hu when we ho do ke when me hu aki an atom bo hete bo he aki asa pa we ni ma wi ngi do ke mo po ye wi nyin ndi pa na be kuro kuro mo bu pa yin na do iha boronu anko ba do ke amaga ka si wi ni nwa amaga nka wi ni nwa mbon bo ko ne wi nduro wi ya wi nya se obi sun hi me ma wi nduro wi wi ti so mo sun hi me to ti so mo ga wa za yin ndi wo wa de me franco ge mo banki an be ku run wi go be ti e do ke super e ba nu mera ganton were mo me go ma wa ba run ti a fo to e do ke mo yin won do ka wi me ya me
1: meri wa ya wa na ba ku run wa no sa go mi bi so pe a o ga e itari o kantia yiro no ba ne itaka no ba yiro no ba ti a no ba yiro yiro hon ku me kantia no ba ne no ba ti a ne yiro ti a no ba yiro no bu no ba ne se ba nso ku mara
4: Yeah.
1: Oh.
4: Rondo.
1: Alafia wa.
4: Oh, David Angan.
1: David?
4: Now.
1: Ana nga gibo.
4: Anya ba ko tawa.
1: Agedo.
4: Mo ho su se.
1: Ami.
4: Ano.
1: Oh.
4: Ni wan ton ko ga ye to ga tia wo yin de ba je mo ti o ko bu yin.
1: Hmm.
4: Eh.
1: Ta.
4: A ja mo ha ko ne si ho ba ga ndi.
1: Oh.
4: Pa no.
1: Oh.
4: But on call you got you show a total book of eight and one be I had all. Yes, you have a care, do you got kilo? Yeah, so tell me. Boss, I'm a little bro. Yeah, not on call party, so I will win you.
1: Oh, draw a summer hot on crow, tea, some of we are winning with Sarah.
4: We are winning with Sarah. Then come on, I'm a draw, mum, your folk, me, born of course, I can't call you. Ka so kan o foto wo lo
1: ya ya wa
4: ya ga sao
1: sa sira David ita bina
4: ita bina
1: be ha ga se wo kurando alafia wa mo ba lo wero
4: Bio awon ni.
1: Bio gede won ra ndi.
4: Ma o ton ko ti so wa in dro min dia ya.
1: O dro min dia.
4: O.
1: Aha. Ya wa. Sa se reto bina.
4: Yo, ito na so mira.
1: O. Ana hapra. O.
4: Ana yenya.
1: Ala fi wa. Sambo.
4: Ya. Nam.
1: Ana gure ko so gibo.
4: Wala ya ba no dia.
1: Agado.
4: Ben ko na ito ti chamla.
1: Aha.
4: Awa ko wen ti ko mo sa dio min dia me.
1: O dro min dia.
4: E dio min dia me. Anda mo ko wen ti chamla.
1: Ya wa.
4: Kam mo dia.
1: Sa sira ito bina.

0: Bahaga siyo.
1: Oh, gya.
0: Oh.
1: Muhammadu wa chanin gwa ba ndi.
0: Muhammadu.
1: Naam.
0: Age do gwa ba ndi.
1: Kwa uya ga siya me.
0: Oh, kwa uya.
1: Na te gwa ga na na wa in kwa ge he win do on min di to inga siya la.
0: Eh.
1: Na wa uya gwa siya me.
0: Oh, amo, ah, ama kwa in droi o pe a.
1: Ah, o kwa I kai wa ti so me.
0: Aha.
1: Na kwa wa mi.
0: Oh.
1: Mamam.
0: Ya wala sira to.
2: Ikunando.
0: Oh, Musa mama njima.
2: Gesbon ta grande.
0: Ana gesbon ta gajo.
2: Ba no ame.
0: Agedo.
2: Ba ton kwati sumoya.
0: Oh.
2: Winti mindi afa.
0: Aha.

0: ti so won eh agu mahine ya ha bulundi ama nworo mi do la mara gina si ni ama nworo mi do andu akogoro de petu aye manya de ko anti sira mu adera ati so won ba ti so mu ti meri ba ti gura bu meri ati pare hino aku ti nyoho de kokura to kokwa to yahia to so hi wo bo ati ni won Drawing, ira ne gwe mero we anka ki arumo yeso si a un ki una anyora nane papa wa e bi be ngunga pa papa wa ne ngunga pa papa wa ha nwe mo huga wo be ambe han fire wa ya ma ya oro ye baraba hu nwe mo mi
1: yawa
0: ye baraba hu nwe mo mi yera ye ga ma won aga gwe ne aye doke won wura me banu ne ati so me ami banu ne ati mu si no ami bani ati ni no me no saka be han wa ten saka yo nu nwe mi
1: Yawa Maria. Na wangi anwa, Azia.
2: Oh, natora zama pehega zama. Mi, Azia yom yom yom. Zama, natuge de, baipo mtisho mu, wibogo siyara ndiba hama.
1: Winwele bu siyara.
2: Winwele bu siyara ndiba hama. Nena wama de, hama, kuni gara gara gara. Don kuro yiguro wiga atisho me. Bogo bibu, wana hikure da ndinu hama. Ki wi la ma ti so me bo le mo ayen ko re ma ri dere fa
1: dere wa
2: e de duro go ege wa ba si ho ba ba manga e mo nu ke gi na bude ma ara ndere o ba ya ra nga de be hen ku ro ha duwa me ha ba ba nga ye me be nduro e mi ku mu ama wi di ya eh na yo me na yo me ku ro ba gbe bu si
1: duro ya ba gbe bu si ere
2: ba si ere ku he mu
1: he we ku ra e mi ko
2: sa na nye de ti so mo se ru de ba ha ma ne ba ti so mo
1: wi we le bu si ara nga ha ha mo eh ba de gai da da ra mo ba de wura ma
2: ye na ga gbe ra gi o ne mo ba ge ga ku ru ga yi ifoku ya dai anaga wai ho kan gei cho tona ho ka nyora ma deba ga ga mo ka ga kure ga ngun gei ga suwa suwa me ga na ga ga gei ga menne mina de yo me na yo
1: o drawe ngwe ne busera mena on drawe ngwe ne abe
2: ngwe u ga no ngwe u ra no ngwe we u ga no ngwe we ku ga nga be nye eh ma ga de wa drawe himbera Bogo isero bo hen sonni hayen kurei de bra half hour and daddy
1: yawa
2: wanen kurei ko kuhura yiguru oga anti some where ba ten konda name where ba gire
3: ugura ti some
2: ti ya na ba kane draw it
1: ba na sa ko nyara men no some but
2: ti some oga ti some
0: ya kwa ti ya go mange hina ke ga dwana na ba ga ya na
1: no ne some but se ba sera mre bi so ga kiro ga so ra ki wo sanda alasa brush bi si si jeff da obia ki se ba biragia we si ano maria señor franco asia daraka to me aruna mama to kana gira go ga ndi ba ko sa no kana ma we go sa go ne ma ko tero me na ba we ko ngwe no ti Dobo ngwene ya huku kaiko hansu imo kwa mwakwa wenti iba mkuu kaimo Bahaku unekwa mwasina ayo kumeyudura Sasira umakwa teru

0: bikia sa behenti behemba ko umoa wa shuno wa chiru an kwa ti fuwa adane amoa ika sha ne mbi ku shan pro ba man kan sha pro iba pro wa odandu ko nan ne bu ko man na wa bu ka do a me ri bu ko nwe bu me bu ga ida me han shuko ga gi shi ku ti yari ya ne na kan ya bi kan ma na ba ku kan ma wa nan ne ya sho wa pa yin ro wa nan ne nan ko sha a ne mbu ba wa yi ku me ba ku ndam unwe yo me ri bu ga da bu ya bu ga ida fawa ko mo bo mbi ro gri yo an ku me shi gura nige giwo sanda mi sha dum sha wa me hanga ko be hem bo mi ligum ma be hem ade yi mo be hen tukum be hen ni wa ma mi ba ko na kana mo na we na kana mo ba ko go wi ba to ko ka ku ka gani da o shara ba ni e ba ko mo mo yo
1: in wa wi beta de ru gban we sno wi no mo era no pe mi kun wi gba gidi zo e ka da obi o joseph be abanu to to gu tin san se ogbon we ni so kura wa sawrio sawrio sno o ma wi no mo ro dis wi bi ojo wo ya manu to to gu tin
2: ni na sawrio sno ha sawrio ni ni na sama no ko we bengai ya tura we sa ni ba ko sa se wa sanda yin ni media duma mo wa bo era ba hon mo mi ko Bigger people, some of our poor, wherever I have come away with your baby. Backpro, so my money to your way. So we want to lose our poro, Cogabo, Pure Buete, Salente, and Wapro, Bueroma, Nakao, Backpro, so I say, some Bobbaritan, you rubber, so my damage, so my money to you. Yes, one, Yagas about no como, no coin of our movie, Nakamo, Puro. There are Bible Buru. Then be like, then we go also, you know, for our Bible Buru, there are Bible Buru, who do it when Carl Suarua Dam, Pazuga, Manutria, Sude Suawano, Debham, Buru Mel, why was he army? Okay, Gae, Koi. So I know, that Deba Dupu, Sue no, but Gae, Koi, Bapro, Bominabwe, Mesane, so Bible, go with China, Kawiyo. Sama yo mo poro suba dami ye ba ko mo udoge sunwa doge be poro pojuwa suba duwate mo aboye e jo na ka mo de ba ko no ko na se mo ko no ko gogo tine temi poro be ni ga ni bi mba do na be so ma humo suma dami sa mba le di ma suma da be so ko no suma lo tiya be se mo na ngo yin se mo ni ga de ja tro to wi poro Suinam, Boyo, San Ligima, Sulabari, Sumabari, Bible, Sudar, go no, Yada Boyo, Yeroga Quatare, Quaya Quao, Sue Gauntuna, Bible Zambuado, Quagunga Huntuli.
1: Ami, Yawakina, it says, and this mommy went to marry no more, dear me, Boyngani, Sainting Swasso.
3: Deme, Suru is our mini, Gani Surua, Imamera, Minica, Sonuri Tapuru. Kono boko ya sonira ko tori sina boko ma soni wi mono gun sonira tara ma sin ko gin biru to sa siara bu so ka fun soni ni pro ko su sara ba ni ka lafiya de mi ma e girmo ganin soni nu so sina boko soniru basi soni te ne sina de sono ya okina kanin biru ko san gu samo mamman ta ma da moti ata sa boy sono soniru sama ka hangirum so ru mo sina de boy sono soniru benu gya ata ma usun toru doke yako isoko sonite ko na makana mosu te sara sute ko su sara bani ka lafiya no mo ete na mo ne nzama za sina de tendi ka ye ka ha sina de yari ka so ba hen baro te me so puro he ka nyan ko yan ka ten tu mo puro sana mun tura ba he puro sara ne ami su bo sonite ko sanu ye so aso na be no ko be puro sonira tura ba to su run u so ko duwa mi ni su so sa mi ni ba si ba to su ko u so du yin so ita son ne ka son no natawa sawa boyo nakana mo wage rutu bawure no bodu bahe pro mesara ko suka da bahe nduni su soruko so min sara ko suka sina buko so min boyo winti so ye soruko mamma na be pro no koko yiso nawa tama sanu ko dura gi hoge sina de gyan di zama ya ko boyna natawa bo manye o ba sina de yero tono ba so ni temo so da bi ogia nawa kana mo sina buko ndo ba ke ko gbi o ko nikio tusun mo siri tusun sin do ate to hundia me so ma ka boy giru mo ani mundo da yando boy so no window maru ta ha ta dammo be heso na wa kana mo mo ba giru do ani sun ko me no na sun ko de sando dumia saraka de sa so ru ko ha kwa ko je mbiru ye ka ha do bo ho ka sara nyo gi ho ge su do e bu ka ho so ma so si su kana ama kurumbora gabu bo uki ko na ta nyina mo mo gata

0: fiko kama me ka ha hegia soko iko suibia manu to sun sun de mai hun sun gani no ku do ba sa su tu sia no ka sun sia na ma ta ma bon son ni ta ha son ni ta dammo hem bu bai so sina de temba si na kanamo bon gege ka kuro yemba kwa no kuro fe ba he sa bon son ni ru ni asa ngona sun bura gosia ngona waldu ki ba ri pro no so da sun ni na ba ni ka lafia
1: Inwa wisnandes no yakina tasewi no mwera ino iswada kinpe mi konsanse wasnande ni suko kura wa bon ari bon esono winti uma wi no mo edi bonson ite swaso
2: bongani ga ha bengani bongani bon gira kuro kaga na bongani dio bon sinambu kaben sina gande sinambu kaben jungro ba kaben ba kwa ga sinambe kuro ba sa na bongani dio to na wa kanmo te go ko be me barka duge o bangani se se mo ne na ga ban sina ne na bangani diwa de o wi ma me no duge ka man dulo gia na ma choru mo na kuru be kuru kuru ha do mi se ko gani ha do ne ti ne ye wa ko ne no mo he ne mo se na ga bi ko ra mi se ko nkwen ko ko se mi te ko nkwen ko

0: Biragya babu nyaguru kwa migombe hensomo kurimbira gyanzi uyasuye ndabarukema
1: Deba mwa ngandro onteme so yo kina babe kame deba doba we meansara ya wahiba tenguba gbe okobu na masonko babe kana me ngoke shok
2: ya kubakara nana ya kubakara tema nko dan ko mi sa ya kasudwa ta janu tendu ke kuru samara ya ko sun yariya ar heriya so kana wa gira so kana dinara nana dariri ko ba wure no ba so me o ya kasun ti so ko sa so kai ko su sarabani ka lafiya zama ya nan kuru tondro ton kuru bukuru mi ko be ka gusuno uno ti aswa usumbo ando ke o sun wa gira no beriya na ma kana sa minindi minika zuma ti akuru sonira hado mi za kono boko woni kini wi unpa wi wono wunti gbe puro gbo be soniru koko sita hegere bi o hasi na bi wunti puro so e ko su saraba ni ka lafia wa ge bi tutu ba wuri mo so ni
1: bo endro on suno suno boro bon ye mo
3: duro on bi o nai na wa won ka won mo ya wa kina asi na lesuno iire iire ya na tin ahun sun amana nsa
4: yene ya sawa ya dema be hanti ba sun mara sa dema bi ba sun mara mi bay mo masama be bikiya benti mabane a benti bay dema mena be habikiya mi bengo sariwi uye nyerumo mi yakaturwa sama wa mi abara umuka mu saka sa mi abara debu yire ibaki bukakana mi abara debu yire ibakun kin de baranu de ganu wahara dabiru konsiba bukaye gira banye gira era donyo bamma duri kana yera newa batunum baro uranemi babui bukawi rami ora bwandure wi un kromo un kroki ora demi pa uyira papa wi e un yira yira bimbiru ora kurawiwa me wi kondroki kagire biba kumbi mara ante kroshwa ma kumbi mara nadde mawa ma pa hete me ansha ma a imbi wa inami imbi kanaiko bi ma
1: sel koregi ashade koto wiaduma Radio National ni uko be no sia ika kura bo endro yenda baro na be mo sia me
0: sasera shade koto so yi bentero gban waga mi ni kon baba no dia so asure mulik de vacances sur grami de bade so mo batri ma final so final en so ho gya sa benga ga ga su hi su ga bi so ade ke
5: nem gura dura ka machi sa di bitia ama utan ko pala se be ma dimi ama ben titi bam so do ane amba me la iba e banon ka ngu ho mo bo no banon ka ka ho nyora kanem bi mi gari banon mo kan tama e psa ko ya ka ho nyira bi
6: bo do bi gari de bi banon si yan wo de sa adi ya ko banon di guson ra ma wi ya ra ma di ya ma de ko re ba sun digi so be ga mi nu ku do ba sa ka wi ama da na ji bu nu ku do ya ba sun ge ke bu ndia ba di ba ba ka sun du ni le ya san de mi rite abe han gorin ti ama do
7: nem no ngi wura de ho re yo ana pi ana de ji de be ka sin banon ma Come around, Qua, then we keep until FC, Bain, the Boo, the Abagin. Matama has a woman up one another, Baran, Mena, Yimbu, eh, Kipu Gazi, Matama, Baran, Girangira, Kanubu Duba, who was Gina, or Gantava Toy, Yabakia Baga, Yvahaka, Wabona, Babia Baga, Shagia, Baga Shogi Bana, Purisiba, told Media, Habibi Toy, a Yimbu Baran, Girangira, Baran Brahamera, Okana. We don't want Saka Uti, Uti. Come on, ye sure, nay, keep all ready. Come on, do it, a man, let a man have the rain, Girangia, Babi, Niki, who be toy, give up here, Badahun, Badia, have a hand rain, Tisha.
8: No, name that I do. Not my end, you don't do to Sadini, you don't do as Nadon, then do a Gamana, Niki, do toymo, Beda Coca, Bagatura, Miss, who always look at.
9: As I am Gorian, can you do the man, doing the Zavadi, Adama, a ballon. Nous sommes les banners maintenant. Maintenant, il y a ma soeur qui est venue. Et ce que je veux dire, c'est que je suis là. Par ce que je suis là. Par ce que je suis là. Beka Baruka. Et ça m'a dit que je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis
0: Iwa miye ma siya liku de vakansi mbira gya. Miye ma amigo nsogo yi ibe ntero kukura ina mbira gya. Nda mkwa siya atalata ina shada andisuma wa Mohamed Biokpira kawinsa awuraba. Mbogo be meno nubaita seisina amigo. Mela beno ge mguru so gen boko gasina sanda ten ke banta gam ke ma yeru ye so ye se abu boko ye nge komigo mi amaso won wa ke ndanu ka yiru so go dumigo ye ngo edi pranti boko ma ye nge ko so ay so bon adu nge ye nti boko ma ye nge ko mi amaso won wa ke ndanu ka ti ay ni so so ay ba kpe ga ba kwa ka mi ba kpe ba go edu.

yen ti bo ma kuna do ke mi buye ba kuro nge ko mi ye ma sin sin ni so be bca so so ho ge ni mi mi kun so ga da ba nda o so a fm notina ndan kwaso no ba nese nton gbe kuro ye ba mi rum bi aga be ba san ba so a mi kun bo ra da ma so a to nde ma sa so no ba ita se ni nton gbe ye trendi bagina wa nwer so mena se ga ten ni babe nwer so ese amigo ndan kwa de su no ba nese nto gbiru gbiru to yabo ma wure bobe so ma tore ya amera so ma ento so ma ber be fratente fm given ke so bane amera ke bi do si ge dem so amigo mbugo na adabu ma ka so ma so adomino aso agina ke di wuro nge mo amigo mbugo e bakporo pra nge ko me so ma ko ka kusina yuka nwer akporo ye bakporo nge bugo e ko amigo banabe nwer mbakpa me ye ma sian sene sube ka bonu ko kison so geni menamiku sura tentu ten daba gya yaro yereku fm notina gine asoko kura gine mbera gya mika magura no mito gura ene uso ben dere kamu amiku mba kubanu ya dihina bade ye amiku seka de guru kwato kwa ni ngute ya gara daga tensu amiku ye ntensu ebiso inyi matote haka tia bia bara daba kakaye mune bia amiku biwa buhu sunne mito biwa mawa amiku nkabimba inwa mebe ya rafi gibu mbata wa yara sana suwe ka bonoko mi amiku nde magia borun ko ba yiru so borun mi aye ko ramiko gine biragia samane inka baro sayin ba yiso kura so maria so mari biragia magun rata ma be duri mi gun tabe no so wato be wa sa sen sa ko ta bon do nge unane ba jian jiru nge unare mi ba da ba to yira ba ne gun te ta so mari bira mi gun be no so ata be duri mi gun ba mo amere de to ya ko hunro won so an ba ti an sa ga bia gun te ka no so wa mi gun mi so bi u ba sa wa yago nova yago ngro won soba yun saka be gun tita no eso man dan ku ase ba din adi ko mi ambra ta bi be no eso wa to iwa me ba ay to ya be fi gi sama ne gi hon so ho gi ni su gro aso ka be bon ko mera ma mi gun sanga so ho guta ba ni wuru go mo de ka ambra ga ali de vacances ba so mo gmo ga mi ni gun be gami antanti gi bo ka gbangwan ko so gi bo bra bo go rada bo fina yin na sintero asibiti su no ba ita se ho ha ma win so nda no bo ka ni mi gun bo mbira gya tu no ebo aso mbe mare ginta gyo be ba ma fina do anso ago agunu mbira gya ma baba no tu no aso mo mi gun be baba fse gyo be ka kanta fse gyo be abugo ma da bo fina so yinna leader champion ton kwa bo mbano mbira gyo mi gun be dynamic gyo dynamic fc be ka ma us fa gyo be abugo ra da ma yinna de ka mbira gya mi ya ma sin sin so be bo ko tson so ho gini mi ya ma mi so ago da ba ya yere ku sani wigo mi amaso he ye na so ya se no da ba ni se ka mi obse bo no ko Dava ni so sabe no se man ni kinsu eru biru boengani ya su boengani so aso sa sinambu su hisan da wigben gbega sino sa ore sino sa ndi sino kama boy bon ari sino ibe ya mba no babe no mo eru di mi esi sina iye no sabe no se ma ina sha dance ma ka bi sa gura ba ndan kwa si atrata wo su no ba ita se so nda no bo amigo bogo be me no no ba ita se sina ga wi da bin so na bogo sina sa igura sabe no se mi sabe no se ma ba mi ro mbira gya be ba sa ba so ma ba mo anwo so se ga ten ni babe nwa so esi dan kwa so no ba ne se sto gwi gwi ya bugo ma so ma so mi so bi ben so ma so so sanda ke owuro nge bugo nge ko mi gun se nda ba ga be bun kwa sakura gine mbira ge se no se ma gura na ga pa mi gun se ben kwa ye ye ga mi ga de gu sa to gu te ta da ta straight te to ten ga ti abia ba ga un ne bia ye nda ba no de ka nda ba ne se ga be so ho gu da ba ni wiru go wa ya yere ku bi asama sin ba mbira ge ba ne so ga ra bi to bo isa bi ma kwa mi yo gu da barba

0: bo yi dona mo bi be de mo bi be de rupa ya wi da wo na me mi o de ha se o ye u ga dona wi mo yiru mo ita ba bi o de ma ba be nka so on ti ari to de de mi gine me yo wa ti ta won mi
1: o ba me bi be ga o ba won ba be no bi o ga do yen
0: o ne ro ga dona mi ga ho ma ne u be nka so bi ti o he ma wi wo re pa ni ko bo ko na se o ye proko to ben ga yi wa amatin be han nu gru pro mo mo ye be han tin wa ala tan sa mi nga ye ni na giru mu awa ya da
1: me me
0: wa ya nku ya to ye na ga ne to to lu ko ko ya kwa aga ara en ji wa mu nku hi ya me won nu gura ne mi aga ga kwa aga so aga da aga gura ma o ne bo aguda se ga no won bi ya ka be ba gu na sa me me be mi ru mu sa me biben ti ben ti ben kyo e babe kwa baga ga be wore mi bala mbe so mo ye so na ga ga ni kirmo na na ga no no wo fa mo bre ba ne to gi hon toro a memo ye ro na ma wura ma kura e wura ma no wi ga ni hi ni no
1: no he na se
0: awa ga ma kwa mi ro awa ya wera to ye na ga ye girwa amma ye ntorendi ma duro be pro no ma sigene mo yi me yiba kwa ga wingam do ka wi uno aka wi ndama ye pro go kwa mere mere aba mogo wigiri wigiri fie o bia ugri ko wi hu yai ama ga wi hu yai ma na na go ko
1: ka de ma turo go ngwa
0: ka be henti mindia ama ga ma kro be arabe kpane ya awa ya hanga pe hotu ye na gane ga na mo kro ya te kpane ana ane wi mbido wi mi aye ma ngoko to ba to ma he monu kwa ye ga be biruina koko ye ga shiro koko ye ga ura to ye na ga ke kiro be hakpro sa la ga ke na mo ba fai hobu hunga ye unara
1: ye wa we sa ba e ko ngwa no a an so a ye lu a de me kuro buguro wa mma nkere kuro bugo a de me ni hibi mbi be kpro win jiro bugo ba ma nwa
0: wallahi
1: ye bugo kokuro be gega na ade ma ni bugo ya go ye wi nwana na o man u he man ba ga nga ye nsiru ba na o mu wi u ye so agbi ya u ye nsege ti adoge be hante nwo ge ha dimam ni gun we ye ba ya ma wa ya nkura mo ye lwe ma si ba ga iko hine ya idu
2: ye lo
1: a do mi ara de me ga ba ma wa no hina ga wa ni hibe mba ho be ti ti ne ba no hina mo amaka de ma turo mbibu ba wa turo migu ubenga imo ma ba kai ko
2: na gabo fa yi we na sinye gina ko ngada duro go wa kura monne ma kura be be ta ni bara san na mo to ma turo wi ba suwa iru seni wi ran suru mo to ma kura bu ne bibe kuro bara wa kura iru se wi ndiro ma duro yo la be gbe sagi won ati ati a suru baire
1: bembawe
2: kura yiru sewe me wingbe na anura gbinu pe domi wi ago so han doko osoru suni oye kuroko windiro bibe ba yin ba mero be san namo ama kura wi ni wi kiru mo to ura bibe no rewa gison ton bibe mu gaba san docteur ba kura wi wa hun ne so ba tin ba wi so awa ba me ba san namo mi ka me wi ura wi bibe ura ni him bibe kiwa kabiwa imoro
1: ni
2: mero baba be san nomo bi sin bai un bi no be de moro abi kilo son si o ye lu bara bi kilo son si wa pa unye me nen ya ayo me ni wi ama ma nkimi ni hinun ba sa si aba mbi bu ka de aba ma ha no ti a na ma we na sinu ti a mo kuro go won ami sa e na mora da na npa ne wendi agbi mora gbi guru ya wintun do tro si bara maro bari baka wi na gele mini ibaga na wi na gele mini matun do tro si wi soru kwa o ya da o sonwa o so na ma o ta so ba so wi nduro wi popo so ni baba tun do tro si wi me na ye ba na ma wi nduro o fata o gun ya o tun do tro si wi kan ma mero ni hini agun muwa na yin no ma bi ni agusun karana ka gbe mi asun dele agusun karana isun mara fa yin ben san nomo iku ga hon
1: menna
2: agusun karana bi yin mu akuro fe o yangi mero yin na nu ko kon hormo ge me wi ni moni

0: biko nyane mo a
1: woni
0: ye lu me ho ya sa
1: no go re ba won we no higbi ga ho ya idwe ane to kro mo inne ma you say windiro
0: be
1: ba mo abi ko ita beni sano ho ba ra mo
0: sano so ba ra mo
1: kama ga kro mo han sa ye so you say we mi unugido do be ano te we la fia ye ndro ge oni ga kro ga ba mo won duro ara ma pa na be na ma sige ne wa beni hinu ka mensi han sababu to we mense ya me magina am win ko matu ba drunti o manye dede yenyiro ki yenyiro mbuheru ka we ne ade ya nane ko won bi unwa we mi
0: kura we mi ya ba we bi nda be ndira okura yin ne ba we bi u ba nda we ndira okura yin ne
1: yena gani han na yeso we mi onugido
0: e onugido amaka me unyine bi be buda ni hibe ni mi
1: oh
0: do mi ni hibe kuro ita e kuro mi
1: o ba me be banga be san
0: ba me ba langa san na mami ba na ora ni ido ben ya ben dira ido ka win bi be proko be
1: kiro
0: ido ben ya ben dira ba ma da mi ka ma de ma ba
1: wa we ma
0: wi onu gi do be ni ba me ba san na ma okura ka be moroko unga be ganu sa o bi be kuro kiwa ma dura win ti uwa ma a kwa ni hi so ba dro ma na be gbe nu we wen gi na nura gbe nu pe amora ka sa me ton ton te ni hi turo mbi ne baba be ni ba gura so ho doko awa be han ya se winiwa ura so ho doko obuluko uyoga ko be ha mi asa dimo be ha kuro ma ki gbe ninu wa an na wi gbe nu so si e me baba bi ba do ma mi ora ki ma dura ikua gbe sa ki tora kuro iwa suru suru ga suru
1: suru ga suru
0: ya
1: wera na fe ye ndro na na wa mi kwa so aye lu gi ma ba ga ikosi ni buka ni himbi ne ne buka ni himbi ko go boye wahaya gaga nga mwa babe mirubun ba ho no sinaga nguma
2: jeba na siera babe hem ba manne na son bo manne no ne na ga siwa
1: oh
2: na ga koba ga kola diri nga ntura na mangu yin ni son na hetu amne mba wa ga na hetu amne mba wa ga si u ye du mi mwa ga no ne no
1: oh
2: amma mwari buri adon wen ba wa yan ka adawi tobiri
1: wen
2: miru wa yan ka adawi tobiri so hite bugo nun komi
1: oh
2: tiaga mommy do dede mi winu nero so hite unu mommy unga nu go so hi se be he be ba na yiru bu ne o nware pa fai ho gan he no ne nwo ka ha mi ya na na ni ah mera mi aga i no ama npe yin dede ma ama ye bu ge yin hira ga no baba nu nyu ho ada mi ama ye tu eh to mi hun ba nu se hia ami hun do ne kwa do to wa wi na nwi ago gwai yi go do ko ma pa nu gwai why we me ka run so him me run so him aga anya
1: me
2: to me ha dey ma ama sana ma yin awen ba nsara wa to awen ba wa awen mo nsara to awen mo wa awen miru nsara wa awen miru wa awen miru nya ga won saga saga wa to awen miru wa baka ma ti ama ti ya ben gwe ka ha duwa mi ne ka dey mi hugo da ho shugura sera la midi ya mihoga hoga wala mayiru sana doi ban swana ga girame gwe ga be hanwe dua ka dia ha ma tono mera
1: o ton ki o sera ga
2: dia de ma de ton ki o no ne to win bi ba win bi ne wi ma de gwe go na wo de bu do mo mi win bi mo mo ga ma ka wi ne ga sa me
1: na wo ni
2: mo wa bi fu mo wa ga ma mo ma mi upara da ma ba yi ka ho to no ye mo gu kan kwa meno drenti mo wi mi wi mo unu do mo amiro
1: awoni
2: kan ten na wa ne boko ne wi ono wi do mi wi ba wi mi ndi ba mo wi o wi do ya ge na ngiro mi ndan so mi ni kan wo ten aba ko na ma bi to ye so na ka do wi nu ta ka kwa an wi ye ye so ka ma wa an to wa to te wi ni ya ayi mo bi ya kan bi am bi sa ko ayi mi wi bi am ama so hite ta hon komi ma go ma dira sama ye mi hato ka be han war pru ton ton bia ru shuri wi nu kire ma wi ye mi ga ma mi ga wen do ju yere mi ado ye so ga na a te wa ti ma mi ma te gira ha mo
1: oh
2: na re ga pe mo ama yan pe ga pru te wa ti ha wa mi ni ba mi ha ga so mi ni ton ton wen go pro no so ma un ulon wi go ku si a ama o si o go do ko mi ma ba yo wa bo wa kuku yo he kuno yo he ko ai awaya da to okugo bararo ba yo wa kanda gankpanya mana gun wahara to kuso ga ho yitona kuso de hego girekpuru busi haka ho mo sohi ye du ha yeme gen tonu winu nero wi kro wi mo wi ba
1: wi ya mo mi
2: ya wi mo mi bi ba me ne ba ti mo e ba ma gbintian pe tiru yen yero mi abati me ban ayira ndi mo mo ba fo ba nko ma npen awi se ya
1: so hira ta
2: to ma ti mo nga ni no ba he ma ma wa ga garden na ba won ya du ga won no ta wa se mo
0: ba ni mo
2: ha eh mi ga yi ni mi nga ti mo
0: ti mo non da
2: andi mo a se ade na nya mi kasa be ha en ki o kwa mi ya ka ba to mbi aru ga de da ha ma ma no ne
1: ya wa
2: so ho nso mi
1: ami so no ma ya na wura ma mi go banga en fi go baga nga fi go na ba yelu ma yelu giwu baga ni hibi nesine wa haya kanguka duri babe mirubu nosina kangunwa abe mbaso lube ademe ntonga wini nihi nosina asemi ama akadema unihi mbibu koko obo yewa se umanga beso agia son hiyeko besi ayera
3: ye tea mwaye yelu nyeru huka te nyeru gati ya te bayi mwa nyeru baka o bawe ndi kono wi kokoso yon ne kure wegera woro wi kokoso e sabe
1: wi kokoso e
3: yo wi kokoso e
4: ndi wegera
3: ba one di wegera ye lu nyero ho kura mura ago se we anyare andi unyo mo fa and so an gbenu we regira na maso ho ka yoga toran di ba mi

0: Mindi ba ya mindi no. Gan ko be yin na ro.
1: Awo ni.
0: Ga ga ku be yin. Ba we pro win giru mo. Na tama de de te ho ba ha wi ra ni hinu ma. Ma wa sango ba ga se wa ga da ga to hi de ma wi mi gi aba wi. Ba wi dan kire ya ki to te ka e ka nun wa. I ga de ra un a te be ha di mo ka te nura wa ye lo te ga ha ti ya. Gan hatia ara ba de ma ba un ma wa yin ba ga mi u ka kuro gbi ga e mo un yiru se wa o yiru se wi u wi diru lu e ko e wa to ba de mi na mo to sa so a wi ni wi wi ka du duran wi ka wi kuro no hina ho ko ne wi wi wa to bi u mo yiru wi wa yin o wi bi u mo ne ko bi be de ba wa na ba na to ine bana ye baga woruga gana mwe mo ba mi bi baba ye ne ko ka de ba donre ga wa mi ke o ga wa te ba ore go kun ta mo ba ma ngbe ni be ba ni wugu mo ya ga honti ma bo ko nye ga ba ko ti ya ba eta no nye ga ba wura ba ba sun ye lu ba ga be ka hu ba ga be su e na mo to won we ru tura o ko mi dura to go sun nye o bi ba bo ko da sun te bo eta iru wugu bo wu ma ma ye won aro ha di mo ha ma e won aro ate me yanga sara noiga wigi aramo noiga wigi aramo game am bibo mara ma hura ka be mara ma wetu o yin hira ba si bade bade si e momi ga we ni ade no ne ga nwa ba ye hanga wa nya te mi ga we ni ade bugiana ye ngi ba goho ka goho won kura wi ama monyero mo ha ma wi pi ama yi inu hina ga nwa ka o de to giho bibe bieno ba ne boko na giho di mashi ke o sei a son bi ba son de son o sei boko na bo be to bi ka de ba bibe ba ba sin a son ka pa mi yo ga be ba sin a to ga ma bibe ni be ba ko ba ne papa ho go ba da be he won ro bia no mi ko ba wi a no son bibe ba ne boko na ka de ba bibe ba gi ana won a ru ndo bugu ma kira me ho
1: wahala ga ma
0: won a mi go ba ngu wen biro o an da ma son wo mi an se liga dora gakpo mi ama ma kun kweza awen wahirundi me bibe bo ko da buka sawa ti ako me bibe bo ko nka nyene ma andegu sai ho aka tabukere ane abe tubikere wenti ma ka kun ka so anseli me ka so anseli muraka de muraka bibe geke muraka ko me hu bibe bo ko ka no hina ba mere bo banki ba nyina ba nango ine ga bigo wa bigo kun bige go wi ma de nwura kia be mara won sun ra mi meka ko bi be ina bi anu tobi bebe ni ba na bi anu tobi ngaru ga ga won aye ga won abuhero bi anu bi ubu na wi ni bi ubu na bo na ko ba nu ne budo buda bo me wi ada ada be da bi nu so hia awo adu abi anu ada ye ba na awen yanu go buda bo ti awo saye modudun ra te amade bugiana ade ba nye me ho behem ba mi behem mene wa
1: mewe ma we ne hunro te
0: ma we ne so hunro ti akosa wa ga won a ye ga so ge bigia be ko te gege me hu ara yi mo hu iwa ho ka ko isa wa ra ko i dai won ge won won ga pa ba we pro do wingir ko te ta ko hi ara
1: ye won ra ye wa ya ye ko ya do aga won
2: ga si na kin ga so he ma ya nga so ye o ge mo na kro ko nga ya ya Windura, Ukura Tarama, Ugawia no be my yiru, Ugawia no matia, Monkey, Kurabu Nangino. Kura will mon yeno me, we are co kaikua. More be the menamo. O be the menamo, Ugama monyeno, O be the menamo, Gama monyeno. Be the Kuromoni Angua. Ben one of Bamini, Ben ma Bamini, Ben Bamini. Nena bemo bekpuro ma bibe kpuro ba ga menna ba wan yino bibe ba kwa ge be ton nyen da yiro
1: o
2: kura uya be menna ma bekpuro
3: to awa faye kura to kwati
1: men
3: yira ga na be titi midi ka be kura mi dia ante kura mo bate maria girwa une bude biu bu no hina ba mi ro ba ngwan ine
1: o
3: ba ga be ngwan ina mo Did I mean a beautiful pro way of me?
1: Because
3: you go be a bad no hinamo. Bowie turn up with my mirror by Morokiri.
1: Oh,
3: Bago Conco, be mirror by Morokiri, Babo Conco. When there, they may be a no hinomi. Oh, my bound, Gonsega, Bokwa,

0: Hello, guy.
1: Oh.
0: Baba no soga. Wairo. Gomasondi. Ageko. Oh. Yeah. He's all pay and up. I don't know why I am here. Kayoka.
2: No, I don't know.
0: They are grown at you. Oh, and not die, give
2: you. I am out of wind.
0: You are.
2: Sawurama. Me fan ten da me fan da ti me fan lo banawa.
0: To ya wa.
2: Wo hun ko gbe kan de o de me hun ti a gya mi go re hu ma yi.
0: Ya wa na gi bo. A me so pe ya da yo kuro. U don ra ma. To ya wa ya yi ku so wura ma be ra ke kia gba ho fa yi bi ko. Ya wa ya idu. Ibe ma so kuma ibe nge nu. Yen bi so ba mo bu hiya mo ka hun so hiya sanga fa ye bi ko mu
3: ye me ba ge wa gu so ba kuro suru ken pa so no ti akin
0: oh
3: pa so no ma ne na so pin suka bi be se ya
0: oh
3: pa so no ma ne na so pin suka be kia pa so no ma ne na so pin suka be kin lu so se so be ga we be han kokoro pa so ma pin suka bi we ken ba bu si ken me ba ko pin ba na ka be ni sin bi bu ne ne Iba ko pin ba na ka be yin nu pare. Ba gu so so so mi.
0: Ami ya. Se na mare. Na wa wa mbira ge. Ba mo bu hi amo ka ka me bisu bon ko sanga ye no.
4: He na mo no.
0: Mm.
4: Ko hun gun kro gi ake, gun hun kro gi ake. Ba ba nu kro gi aka, duro ako gi aha go go kro.
0: Mm ni.
4: Ko gi ako me.
0: Ni ami.
4: Ko ti o gi ako me.
0: Oh.
4: Ye te no.
0: Mm.
4: Ba won kro ya gi aha no. Ya son, you know, ye get question, you know, ya be woman. Ye draw a curat or do a go grass, say. Ye have a long way there, we are grime or more so, Sigimo. Your soul grime, Siggy.
0: Oh,
4: Baba, by a girl, more Siggy fog, got a gun, we
0: go.
4: Yakuamo, Hawaii, Yakon, damn be in that daro. Be a draw, go ho dead day. So go grubbiza, draw a dog, be a marato.
0: Oh.
4: Mauka na monu ne an wane nye mama amini na tura. Guso hun nukuru ke bi mero nukuru ke hana ka bibe mwe ka be hege wubu kotia. Ama yen kuwa gia, yen kuwa gia, yen durante igan gia sa. Durante igu de gan gia sa.
5: Ase ni ame.
4: Eh, bude durante igan gia sa. Ibaga nka ben gia bala nka sigi momito. Nakpe na mabe ina ye mo imo.
5: Maya, aye kuri, aye nori.
4: Eh, in sigi mokpa bambi, wapa bambu.
5: Maida.
4: Anahen
0: wane
4: ne ome. Ado uwa, behe kaha wane, kura go wame, usame, usame. Aku bigo, mumi bi isi, ma bi
0: imeo. Abi imeo.
4: Antuma ya, ui bi gapo, ngo surapo. Tu ye kwa dam bi imu abaka dam.
5: Ado.
4: Ide ima gia sabe.
5: Dora wako, tomo, ui wena hii wame nido.
4: Ye ben gia. Inna muame inwaba
5: behati sakawo yesi bagiro ai no anua
4: so ka bibe
5: maga ye me wandro ambia mini akaho anene
4: ya gura sigi mo panda muama
5: maga ye me sigi mo wida
4: ah sigi mo ba a ge wa ye o
5: adio dure pa wi ga bi ga tero anna mo si wa ga ga ni
4: awo maga ave adio me awo moro papa
5: awo na
4: wa wa ma kaya Kuragwa wani. Gaye ba kiam beto nda be ba kuragwa wani.
0: Kuragwa wani.
5: Ba na ku wa me.
4: Ya biwi, ya ba bi ko mo biwi me. Na nye
0: kale sei, me ga ne wo
4: wa. Wani. Ya ba he we ne wa.
0: Foto
4: wa. Oh ya, ye na bi wa he na kwa. Mm. Ya go ma ne mene mene. Adu ada wi mo papa. Amanga wan nu egiru se. Amanga wan nu egiru
0: se.
4: Ha, ya ba e na kuragi o ko mo ama. To ide gi akobenti. Ma behasa karamo sogon bimero nugu temo inda imwa ma maika ne anwa na yanka hata kwa sogon na benene kwa hube menna
5: agayi kwa mwa mi
4: bayi no mo bayi no mo
5: ayi kwa mwa mi
4: bayi no mo inda ba o ide ina sa dua du
5: ina kinu nso ba ne aha gidi yankma angu hor kire yaka kura geru
4: mwe
5: ngora ba bigi ya
4: mwena ne ye ide ima sa dua du
0: ale ale na ya winge ko
5: anwa ibo maswa
4: Drop
5: for
4: Yale, Gil. Drop for Gil. Be by way, sega me hun me be boko pe bu ko nya da bi
0: nuna osua
4: ni be o bu nura bu osua ni wena e de na ne nyero pa ye gere ka wi pe bu be se ha ba ka agu ho hun bi me ro nuguru
5: ne
4: ha ka bi be me
5: ba agu mbu ni ya shon ko yo ngi ro ngi ya ko no ngu nura na
0: do gere no
5: ngi do ko
0: gere no ngi la fe ye ndro
5: e umo umo mi ha wena mi ba wena mi o
4: shon ko
5: ja ro tiri ngi no bo tiri ngi la tiri ngi ngi la gun pa tiri ngi no shon ara ba ngu ko ara wa wuna ne ho
0: wa hun bu hike
4: yo ngi ko
5: to ko dengi ko inu agai hona ne gari yu sawa we draw kan wan kro be mindi
0: no sina
5: ai maya gadamo gai pro yam be tagti mo mayi kun kore wa haro
0: wa to ba wan kro bun ti me abe mo
5: ba gadamo ya wan kro soa akano ya wan kro so wan danu no we we kran ti ma mo gai wa ga ha dede mo ga nu so agu wi ya wi wi ru para
0: ya wa
5: na tama gaye pro hoye nwiram behpo sukiana ba ho sora behengaye ho ga sia usada ho yengaye no ama mantia ya o mando o winter no go mbia ba won so utor mo agi ogi ami ah wa to on to mo we ta go to ba wa ah ye de yo
4: inde da be na ina wure
5: ya
4: wure
0: Yeah,
5: I didn't know he know me. When Tima got win na biya.
0: Sang go fa e wuru go.
5: Sa la win dey.
0: And I try like so be van no sin e be go. Ka akwa e dey dey go ko wura ma ye be age ya. Na ma wo ma yo po mo ra wo age ya. Ka wa ka so we go ma na wa wura ma ye be age ya.
4: Ni akwa we na mo ye ye mo ye no go swi na ndo e ma na
5: ka. Bambo hela, bambo e ba do we na ba ye mo. He ka wa e wo lo sha lo.
0: Yo ya sa sa. Ya ya ku ya son son ma sin be na odoga inu age wi te ho hasagi ten wa ti sadima men we ne ton ade wan bi wo bon ni hidon re ko se ba na mande ba wa mi to wi gere sanu sanu susu ku ya se akwa ho bu hige ken na me wa to ga hon wara behen bi wo ben si aguga wara behen bi wo ben ti bu ga kiana sa se ra be ga no sna kiru